0: kofuo bema minya na nanka obeboa mi sei mo na mama no eja mi hoko ko ware me nyonko obi su obremu obi oba nanka obeboa mi eye mo na mama na abome odofuo se wonnim di onyame abeya kwada nasse asemi ebra onyame esiesie Gideon man omo a wode omo ye bibia ebeye yie no Gideon awieye okoto she nyame ne onyamo wada ni nyame ase anopa nyame nsiesie wate
1: amen
0: yango ye ni mwa
1: na medimidi ama sha wonsa na mawana aka no mu biara enkonet na bia enwotwe no na wajiji omaye no akwanso aduane ene won toto bentu ai kurukura wonsem no na oja Israel nyina kwan ema wokɔ won ntumadan mu
0: wate sa onyame esiesie ne ma ahye ne ho ane onyamo a ekwan na odefa so no ya na nipa anti ase wasi wajia ize nina akwain momu nina akofie neka nipa 3,000 omu ukono omu jiji omu nsamu tutubentu no ikure kura omu no anu omu saji omu akwain sudi anenu anu omu ji ntontro wa she ntontro wa ya niye mawe ya di kwa jine nipa ya tuwasua yino tuwefu no
1: okay.
0: To aso to
1: do me you know.
0: Aha.
1: O se na media ne Amalek. Ene apoyefo no nyina boaboa bunwa no emu a won dodo wote se ntutu me. Na won yuma inia no. Won dodo wote se mpoano anwea.
0: What? Hwe nipa domu weyi a wodi nipa 3000 eko face o.
1: Won dodo wote se mpoano anwea.
0: Omo dodo wote se yi. Chese o kan yenye yi. O kan yenye yi. Nansu odofuo sa onyame siesie wo ama eka de ode ye bibi no ma eye yie no a emfa wo ne nia uhu ane ne de ye ye wo sa aye nyame ma wo fa no fada
1: wow we dey need perform there it doesn't make sense o
0: wo hu
1: hey
0: na wo ko sia such group mpa na di ntontro wa we didn't don't know any abeng. Ana ekosi ankrofu we. Enti sa ubetie nyame ni a. Nyame wonfa adie kase ehuhu bia na di nkuni mane ma o. Die hia na sa ubetie nini. Oba jina di oba somo no odo ho ba mana mana yie
1: ya magidi odi no ntise Moses mi agabe se se questions na papa ni pa do mo odi ni pa treta ni pesia we mu
0: eni pa ntise na ukoshi omo no omo akoko a na eni pa treta ni pa ya chira se ye kan omo omo chese ntutume ye do so a wo kan a enye yie into entimi amomu figa
1: wow
0: eno ti anopa ya kasafa sutie se obetie onyame ni a obesiesi o ne nyaka de wodi ye bibi mani ye yie no a odofo wa koma beto yam wani je bewie opaye anopa etie nyame ni na obedi nkunim
1: amen
0: wabira boy uni nkunguo da wabira bon ense da wawie ye no obekoto asore
1: haleluya
0: ashe papa ni monyam o yesu di mu amen
1: amen
0: ebre ni nti ma yamfansi na ne nyame afa so aka kire obi no omra line so
1: papa nyame sira o papa pa
0: amen
1: ti wona bamba buze nya o di nyame ntumi nyei isi ya sana inyame sumna kwa yu.
0: Sa.
1: Kuduwa na hedi nye wasi. Wedi ya inyame ntuminye.
0: Wee mede yede. Wee dena mede yede.

0: na enumu ye ne adehye bia wone won patam odi nkomo bi sa won se wone ha opa ne sen a empanize bia won tie awanye enti e bebubu a wone so wone ntia se na adehye ni bi nsem on de tu jani
1: asase we no ye aba no ye me first asase ni free ye ko sin pa ifo bi so ana ye ko tie sika ma wo mu ana amdi ha ne die dai adi ma yan first no na akwa na di bodo se libia ti ntamu wa akwa fofo na egu ase e ye pon ja we wi ye no ye ti ye kiri ya ni na ama akwa fofo wa yo aso adate na so obi ti wase ase so na so fa so betu na amra ga na mu ache se awa se ma me tam
2: awu ba ko me ne ma ba ya na ti bi ko so na bi ko ti ba se so ba ba fa na me di ti bi so ni me ni ama se se bi tu ko bi me na bi se le ko bi fa ko ni ba na ba ti Isi malaka Ago FM.
0: Enti adehye ni bia enra dwumadi a Kumase kropon no e kodi ye e o asafo ene ne mpatamu ene ate se wondo ne sem tudwa no enso empani kire se ba bia tene nye emfa won se wakotu sika pepepe amakwabrane se woni mi se ba bia tene nye ene wakotu nya ayi sika mana kokanya kupon ni kura empani se betu betu Inti se emfa won so akotue sika se japade ben na waye se de na waye se honya panisi betu betu so adehye ni bi chese won ba honye ne papa wo ba honye ne nkyere se ba bia wo te ne ye afedie o ma na ni abre se adi ne mu agugu akwan mu na etimi bo ama na ema nyina etimi konkan wahu na ezu ne nyina mu Kumasi kropon no panimpo oda no se meyo kinzuba wo jira se we mu agro mani so wano wadine nesea sine bo se wabaye jumano na babi bia eni ukwanye se nipa etina na enye mahudu webi wawa ya ye wasabi ya wawa emwa ema perepere ye enkoso ewa mpatemu wana sumjiesu eni hineno ube tuwase ya no wane den ube tuwase ya enjiwese ya no wano kan den kwa osoro bafom wana bubu sabi ya ho ya den ya nya di ya mpani mehwe emwe bia asa ebesi sabi ya ho so wabaye bifufuru bim Gana ya haba akono no yebeko bubu ne ne adebe chien ne ya sama nkrofo ko bobo yi wo ho adebe sa dabi enti we de empani behwe se ho beda ho na ensuo to a sa bia ho no ensuo na timi anya kwan akọ na ensuo na anko yiri adehye no so mpotamu a no na bon sisi wo ho no obehwe se obi a mebo sisi wo sa bia ho biem san se enya bia ya yebo sisi etinama ne ye dabi enu nti empani de ne na esi fom pa we de wonu one ma ayi gabakra eyade a de mreka no wona behwe e de ayadwuma bia so timi e kama nanso nra ne honya se kito akra de hye nkyere so wona mpene ne mpene kina so ni nyina mu empani ehwe de dwuma ne ne wona hye ayi ka kobasa twagya tumi so still ankosi aga empani de dwuma no e ma ne ma nyina timi konkan ga na de hye no ya nkase bambo ntia because we ba bia ti nsuo yiri wne o sa be sua fraban so rifiri ho sende be ya ho beto so ase mpene ehun edubere bia me nti mpani ase ti na ye kire wo se wo kwoje asase asi dan a be se ba bia kwoje asase na wo krata se bibia didam ba bia kwoje asase na edi se fata se wo je asase wo ho ehun yesu wo nya osi kanti ba bia na wo je asase asi dan e be wi a chire ne be ko fa nsin sin bibira ba ati ase ehun ya nya ne sa ai na gana aban lo ya pani Ono aso ne soafo a ohwe atemu ene atentrene ehunsem so ewo maimu e Dr. Dominic Ahini ana okasei na wakyere se enra mrahye bejafie ekita odie baako e ko so eye se empani pese yesan ede tribunal court esan ba ni nyina ne se ankane no na enya court court kakra aseni bia kakra bi ewo kurokura hudu mu a ene enya asem bia na ede kwa aseni bia kesiem kodie wahu na ne nka ba ye na nka ya tena ase na mpani ahodo aka na atumje atimi aba ofie na atimi atimi aboa ma nema nyina atimi akonkan na no na mpani chese one person sane sa court ne ba na atimi ba boa ama nsema ahodo ye de kogina se ni bia na ye kone kone bra ye twinjunchan no etu ebetimi etwa ana ye so betimi ateye na atimi aboa ma nema nyina atimi akonkan na nemu ena de hye ni bi dititiru ne donku ma mra hye be jafie chese da bi Wane wune se sa tribunal court no e yadea MP ND samanyo kwende ba e dea betete wane political opponent wana wane nwane nya jono wa manye se muo ene mkrofobi na wane person ni betete wane fa hundi esu nti wande e beya wane ntia se nemo anka kwa sa hundi